0: bar kujeran Prime Minister saboda ya kammala wa'adin shi ne. Kammala wa'adi a nan mun sani dai a shekara biyar-biyar ne, amma kuma yana da yancin ya sake dawowa. To wani lokaci akan yi yarjejeniya tsakanin manyan 'yan siyasa a jam'iyya. Ala misali, lokacin da Prime Minister Tony Blair ke gwamnati sun yi yarjejeniya tsakaninsa da Gordon Brown, wanda shi ne lokacin ministan kuɗi, cewa bayan ya kammala wa'adi na farko ya zo yi na biyu, na uku bayan an ci zaɓe zai ba Gordon Brown. To akwai kuma lokacin da zai kasance an shiga hali kamar yadda ake ciki yanzu, wanda Prime Minister ya samu matsala ne saboda an yi zaɓe, jam'iyyarsa ce ta faɗi, amma kuma ba shi bane ya rasa kujeransa. To kaga, saboda irin wannan rashin nasara da Labour ta samu, sai aka samu jigogin jam'iyyar suna cewa Prime Minister gazawarsa ce ta jawo, saboda haka ya dole yi murabus. Daga ƙarshe kaga ya yi murabus. Saboda murabus nan da yi yanzu akwai wani babban giɓi wanda dole sai an cike shi ne na kujeransa. A irin wannan yanayi, yadda za a yi a cike wannan giɓin shi ne hanyoyi biyu ne. Na farko shi ne bisa al'ada da tarihi, sarauniya ko sarki yanzu da yake sarki muke da shi ne zai iya naɗa mutum da ya cancanta. To amma an bar wannan hanyar yanzu, a cikin jam'iyya ne za a samu mutum da ya cancanta sai a naɗa shi. To yanzu abin da ake ƙoƙarin yi kenan.
1: To alal misali, idan ana zaune lafiya aka zo aka yi babban zaɓe, wata jam'iyya ta samu nasara wadda ba ta da Prime Minister, waɗanne matakai ne ake bi wajen zaɓen Prime Minister a irin wannan yanayi?
0: Yauwa, alal misali yanzu akwai jam'iyya mai ci, sai aka zo aka yi zaɓe ta rasa wato rinjaye, sai wata ta samu rinjaye. To wadda ta fara samun yawan 'yan majalisa, ana cewa da akwai wani da ake kira magic number ɗin nan, shi asalin kujerun majalisa 650 ne. To a cikin 650 ɗin nan, jam'iyyar da ta fara kaiwa wannan ta samu wannan rinjaye na 326, to ita ce take da rinjaye, ita ce za ta kafa gwamnati.
1: To waɗanne matakai ne za ta bi wajen kafa gwamnatin da naɗa Prime Minister?
0: Na farko, babban abu duk mutumin da za a naɗa ya kasance yana cikin waɗanda suka samu kujerun majalisa. Na biyu kuma, ya kasance kuna da wannan rinjayen. Na uku shine, jam'iyyar da take da rinjaye za ta nemi izini ne wajen sarki, sai ta ce za ta kafa gwamnati. Sarki sai shi kuma ya ba jam'iyya izini ta kafa gwamnati.
1: Bayan an samu izini daga sarki, su wakilan jam'iyyar da ta samu rinjaye ne za su zauna su ce wane ka zama shugabanmu ko ya ake?
0: Ala misali, kaga yanzu shi Kestama abin da ya sa ya zama Prime Minister saboda shi ne shugaban Labour.
1: Wato kai tsaye wanda yake shugaban jam'iyya shi ne zai zama Prime Minister kenan. To tsakanin jam'iyyun Labour da Conservative, wace ce tafi samun yawan Prime Minister a Burtaniya?
0: To gaskiya idan ka duba su Conservative sun fi Labour. Saboda in ka duba ko bisa yadda ma tsarin zaɓe a ƙasan yake, ai ita Labour daga baya ne ma ta fara samun nasara sosai.
1: To da fatan mai tambaya ya gamsu. Sai kuma tambayar Umaru Haruna Rafin Kuka Yawuri a jihar Kebbi, Najeriya, wanda ya ce don Allah BBC ku bani tarihin margayi Manjo Janar Rabi Abubakar mai ritaya, tsohon daraktan watsa labarai na hedikwatar tsaron Najeriya. To Malam Umar, na miƙa wannan tambayar taka ne ga Burgedia Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon kakakin rundunar sojan ƙasa ta Najeriya, kana aminin margayin, ga kuma amsar da ya baka.
2: Shi an haife shi ne a garin Batsari a 1965 ran 7 ga watan Afrilu, wato watan 4 na wannan shekarar. Ya yi makarantar Adlo, sannan kuma ya yi makarantar Firamare a Batsari, inda ya gama a hijira 1977. Daga nan sai ya wuce kwalejin horar da malamai ta Larabci, wato Arabic Teachers College Katsina, ya gama a hijira ta 1982. Bai daɗe ba kuma sai ya tafi jami'ar Usman Dan Fodio University, a inda ya karanci tarihi a digiri na farko, kuma ya gama a hijira 1987. Ya yi hidimar ƙasa, wato NYSC, sai ya sami shiga aikin soja, wanda aka ba shi mukami na mai aninin biyu ran 4 ga watan Oktoba hijira 1989. Bayan haka ma ya yi karatun digiri kan sashen mulki na biyu, wato master's degree kan public administration, sannan kuma ya ƙara wani digiri na biyu kan diplomasiya. Bayan wannan ya yi aiki wurare da dama kafin har lokacin da ya kai ga mukamin manjo general, kuma ya bar aikin a hijira ta 2023, wato kusan shekaru uku da suka wuce. Kuma Allah ya mashi rasuwa ga watan 6 a wannan shekara da muke ciki ta 2026. To, kamar yadda na ce ma, ya yi aiki wurare da dama, kuma ya yi kwasa-kwasai da dama. In za mu yi magana kamar kwasa-kwasai, ya karanci Faransanci, sannan kuma ya yi karatun hulɗa da jama'a ko kuma aikin sadarwa a ƙasar Turkiyya. Sannan kuma akwai kwas guda biyu da ma muka taɓa zuwa da shi tare, ɗaya a Ingila, sannan kuma ɗaya a ƙasar Girka. Kuma ya yi karatu mai zurfi a babbar jami'a ta sojoji ko ta tsaro ta ƙasar China. Ya yi aiki a headquarters rundunar hulɗa ta jama'a, wato Army Public Relations. Na san kuma ya yi aiki a Calabar, ya yi aiki a Ilori, ya kuma yi aiki a Enugu. Ya yi aiki na wanzar da zaman lafiya a ƙasar Saliyo, tare ma muka tafi wajen 2002, ni na baro 2003, saboda shi ne ke kula da al'amuran abunga sojojin Najeriya gabaki ɗaya. Mun kuma muna wata bataliya, sannan kuma wanda aka fi sani ma ya zo ya yi mai magana da yawun sojojin Najeriya baki da. Bayan ya bar wannan, ya yi aiki a ɓangaren headquarter hulɗa da jama'a, wato civil military affairs, ya zama daraktan yaɗa labarai, kafin kuma ya koma ma'aikatar ƙasar waje, wanda shi ne tamkar jakadan sojoji ko liaison officer na defense headquarters a wannan wuri.
1: Bayan da ya ritaya, wace irin rayuwa ya komawa?
2: Ya ci gaba da harkokin shi, musamman kasan shi mutum ne mai son addini. Diyan da aka yi sallah ba ta wuce shi, sannan kuma yana da 'yan hulɗoɗin shi nan da can, kuma yana gabatar da kasidu da sauransu hakan nan.
1: Ɓangaren iyali fa, kamar ya yawan iyalin da ya bari?
2: Ya bar mata da 'ya'ya, wasu daga cikinsu ma likitoci ne da dai makamantansu, daidai gwargwadon hali. Kuma an sha karrama shi da lambobi na yabo bisa halayya ta gari da ya nuna.
1: To, da fatan mai tambaya ya gamsu. Daga ƙarshe sai tambayar Aminu Buba Mai Goro, wanda ya ce BBC ku tambayar min likita ko me ke sa yara yin ƙiriniya da guji-guji da tsalle-tsalle, shin ko wannan alamun wani ciwo ne? To, Malam Aminu, idan kana kusa, abokiyar aiki na Rabi'atu Kabir Runka ta miƙa wannan tambayar taka ga Dr. Halima Adamu, likitan yara a ɓangaren ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya. Ga kuma amsar da ta baka.
3: Wato, idan muka ɗau misali kamar yaro ɗan ƙasa da shekara 5, ko misali daga daidai yaro sanda ya fara tafiya a ce shekara 2, ko tafiya ta ɗan yi ƙwari zuwa 3, tafiyan shi ya yi ƙwari, a daidai wannan lokaci ne wato yara sukan zo da ƙiriniya sosai da sosai, ba sa hutawa daga wannan sai wancan sai wancan. To, yana da alaƙa ne da girman ƙwaƙwalwarsu da girman jikinsu da kuma wato yanayin ita rayuwar da suka tsinci kansu a cikin environment ɗin da suke, akwai abubuwa da yawa a zagaye da su wanda duk suna so su yi exploring. to da kuma lafiyar da suke da ita kanta a lokacin jikinsu yana da suna da energy sosai a jikinsu.
4: Likita kenan idan yaro yana irin waɗannan abubuwa kamar hakan yana ƙara nuna yana da cikakkiyar lafiya kenan?
3: Yana nuna hakan yana da cikakkiyar lafiya to amma kuma akwai inda aka zarta. Akwai inda yaron kuma ƙirinsa bata kai yanda ake buƙata din ba akwai kuma inda za a iya cewa ita kuma ta wuce.
4: Taya za ka gane yaronka ƙirinsa ta wuce misali ko kuma ƙirinsa bata kai yanda ake so ba?
3: Kamar in ka taɓa haifar yaro na ɗaya na biyu ka san yanda yara suke yanda yaronka za ka ce daga wata ɗan yarana ne wata kafin shekara sun fara tafiya a yarana sai sun yi 15 suke fara tafiya something like that kin gane da lokaci kaza ko da waye suke fara tafiya suke duk da kowa da irin yanda yake din to amma kuma yawanci development din yana bi kamar irin tsarin yanda ƴan gida ɗaya suke yawa wasu ya kan bi a haka din kin ga kamar idan yaro ya kai shekara ɗaya da wata biyar zuwa shekara biyu misali bai tafiya ba to kin ga wannan akwai concern ya zo har shekara uku yaro bai tafiya ba akwai matsala kin ga wannan ya kamata a duba shi kuma wancan to shine wanda zan iya ce miki kamar zai wahalan kai saurin ganewa daga gida wanci din yana buƙatar dai kamar masu ilimin su duba shine wanda za a ce wacce ƙiriniya ce ta yawa saboda ko a yaran da suke normal din wani ya fi wani ƙiriniya akwai kuma wacce din ta wuce wanda shine za ki ga irin akwai ciwo na da ake ce ma ADHD shine yakan yaran da suke da shi za ki ga su ba sa zama guri ɗaya abinda ake kira hyper activity su ya kullun da ba su suke ba ko hutawa ma ba sa iya yi abinci din ma ko wani abu abinda yake iya dai zaunar su a guri ɗaya shi ma suna da inattention wato ba sa tsayawa su ɗan ba da
4: su mai da hankali kan wani
3: hankalinsu a ɗan wani guri haka ko a makaranta ba sa zama a aji daga wancan aji za su tafi wancan aji duk yanda ɗalibai yara suka yi da tsoron anti da malamansu ɗin duk abin da malamai suka yi suna bi to amma su ba sa ganin wannan ba sa jin wannan ba sa iya tsayawa ma su yi alaƙa da wasu yaran su yi abokanta ko su yi wasa da su su kullum a tafi suke kawai kuma da tsalle-tsalle da hawa windo da hawa kujera da menene duk dai saboda su a lokacin ƙwaƙwalwar tasu aikin nata ya zarta na normal din da ake buƙata da
4: kai. Idan ka fahimci cewa yaronka yana da irin wannan ƙiriniya da ta wuce kima, waɗanne matakai ya kamata ka ɗauka?
3: Abin da ya kamata dai ka zo asibiti.
4: Likita idan aka kawo muku irin waɗannan yaran wani irin taimako kuke ba su kuna musu tiyata ne ko ku ba su magani?
3: Wannan ba aikin tiyata ba ne sai mun bincike mun tabbatar akwai tools kala-kala akwai tambayoyi da yawa da dama da za mu zauna mu yi su mu bincika mu gani to idan kuma muka tabbatar da cewa akwai wannan matsala ga ta to akwai magunguna da akan ba yaro akwai kuma wasu dabaru na ma da ake koya wa yaro da sauransu da su ma iyayen in akwai wani abu da ya kamata su yi iyayen su ma za a ce gashi idan suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza. To wannan duka yana iya taimakawa sai kiga an sami yaro an samu lafiya insha Allah.
1: To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a shirin. Ni Haruna Shehu Tangaza da na shirya na gabatar. Ke cewa sai an jima ku daga nan sashen Hausa na